0: shit. Oh shit. Ooh. Boom shot.
1: I'm gonna make it. You know I got the wicked sound. Not the wicked sound, yo. Yo, yo, yo. Na na na na na na na na na na. Yaka yo yo, yaka yo yo na na. Na na na na na na na na na. That's where the